tonto que me mexe. In your world, in front, in quick. Senga, kiawa. In quick, auyak. In trimis, aso kitlaya. Tochin in mets, in chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik ilamik. Nitlapopoya. In yowal, nepant. In trimis, ni chok. Nignot lamati. Nigmati. Nehual, toshti. Nehual, metzli. Nehual, yowal, nepantli.